0: pa kinangauna dahil sa isang kataon.
1: Yang kala tapi kang abi hozori Louisiana lino kim house state binon nga sana isa do tokoh mouse ina pang hozo to ma da pamahis na pada ginava kya tadi ko pang muzo to di hozo smusur pagay kata timpu da kangan dia su abal tadi bo da jam ko wahu tahu 4 minit ang subab tahu hozo misusur pa uni zon kuliti hozo man tadi service ta julikan ai tanda ko iyum ku izau ko pitong kizadan kadi malim ugau om nyagi Kau kena van hide kadi Peter Gom.

0: Hoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi naik kong abi iti ababazan hozo hahay te ko hozo song katoon nga mo gakay nagaganap na di sa sabab no timpu nga sumok na di na jam kabahuta kong 4 minuto ng subab. Pagkong panghansan na hi sa kinabod at pinay nga abi mayampay hozo nga abi nuhud do tarabay na diti dahil ababazan hozo hahay te ko hozo song katoon diti amhansan na hi sa kinabod at pinay nga abi hoho minokpizo kumadi angan angan nga abi makinaw do hozo hahay te ko hozo song katoon. Pagkong po karahivay makinaw nga vagu do ababazan diti do antok tadaw o himomikot da jam ko 2 taong 4 minit do ngo suvab ingkwa po nga katawadan kumari di zutain sanan katawadan do tumay mo muna kudung diti pangan kadazan ang paghuy do ay katatimpo da kahangan di zua abal tadi bo do ngo suvab diti nga may kapensiva to pahumbus diti kapayahan iti na po nga kakumoy do papanjul o dewan bahasa ang pustaka di bipilan sabah do ababasan o itan temasya restu jiwa pahlawan kapiyandat kapanandakan kauhitan taun kumotu ngapod di BP nasetan pagun sabah tu minimpun di kodopong peremduvo do Wuhan kotu papanaun gisom do tadaw subab kodopong peremhimo do Wuhan di tikotu tadaiho id pipiak nizunan pasuhi kotak nabalu tadi mentok payahan di hobi pengenap kakumpit do abab zanditi kapa satu mubung di Ahmad Fazli Sahar inumbul aiso vahu-vahu tohu apat onom tohu-tohu vahu aiso vahu-vahu tohu apat onom tohu-tohu vahu teko kawasa maza id telepon piovit-ovit teko handphone id aiso iso-iso duvo iso duvo himo tu duvo tohu duvo aiso iso-iso duvo himo tu duvo tohu duvo.

Tapi nak kami kan husu mentadi Betty John Tinus Setando Tabazan Potoko pengguna husu ni nak kami toko husu mentadi Francisca Junki ya tanda titung kapi ginawan Om Sugali Sun Sugali kadi Wilfred Mojulis Hantan Hansan pengawal i Dinki i anangan mukiuni dohozo teka anangan mukiuni dohozo di Wilfred Mojulis ay tanda Sugali Sun Sugali Om timpur kasa himban toko diti nga mudi ko di nadi ko ang hobi do pudam isa minit po id kasa himban bos kadazaan id pangan kadazaan to ay kanapa do jam kasi jam dong suwa pang timpur toko magitotong kizan nadi do namot nga kapisaw mo toko bago do jam ka 4-5 minit do min susuwab taro suwab sa kina po ayos ko bahingkangan nga kapisaw mo ko miyampay ni Dennis do jam ko onom do ng suwab gisom no po nga kasa himban bos kadazaan tadi paguhi do tumang kizad pagwi na pong nizon ko iti ako so duvo ko so misusut may kapayin siya ito papahumbus wago na kapayhan iti na pang ako kamoy no iti paghahapan do mampasat iti pibayan iti pibayan do pesta pantun kan iti pagun sabah teko pesantun o zubon do antok ko duvong padam tu gisam ko duvong padam vahu do vuhan ko tu tadaw ko duvom tadaw ko tahu katimpun na jam kasi jam daw ng suwab gisam jam kaapat daw min susunop dahil id auditorium complex JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah

Dari paguhido po ni John Cujoso di pinampatan di Sylvia Moses miyampai di Michelle Francis Lojuki ay tando huguanza kopisomo kita bago ka di Francis Edward Soywill kiba ni tebos ko kumoy do hansan na tumay mo tako umungingis sundung ima do kiba po kontuhun aw anangan na tako tumay mo do papampun sundung do kiba po kon iya ba sa tanda tako tumay mo manang takuod sundung do kiba po kon i yakoy aw song ko ko kita kumusta na po nga obin pihadan kumara tako sabab na po nga tumay mo minamangon miyang pada tako anoy antakan kumara dito tako nga iso balakat sebab na po nga ino imo nang tuduk dito ko mo ido avakas do manuguvang on no papanginaman on po abazaan it ko po season jadi tumo do ko nga video namat ito pina ko nga video tahadan ko mari dia zut tumo mo nang kadung dito sa FM kada FM yang pani koni do jam ko sidam do sebab dito ko tahadan ko matambuhot ko mari ngabi maza id WhatsApp Facebook om nagi maza id TikTok tabi pibasan shalom kumari dito sa tamangan tumoy mo kahidasan tinan datako bye.

0: Kuno po yung akaw rayos active, ambal raaw niyak uman yun bali ratukir-tukir no oro. Karadya-karadya no pahun, activity alap uman yun bali ra otopot kapyo. Kuna kawang karadya ra upis, activity ami kapyo karadya abuli anilinggapu ramiyun rayos active yuhino. Ang isang kul intorentok mi namuli ra kreta, sumuku ra upis, ang isang kul muay ra kantin, mako ika arang, ang kulya mo sa file ami kapyo book ng upis mo yun. Maya rarahupin na sila ng pusor kapiyahan tikop ng tana WHO 105 opor sumukura talong atus nga minit activity physical ras sa minggu kung napakuling nga risiko penyakit ay ka ambal activity ng kapiyahan ng inan.
1: Manara sinurambi, niyak mauligan na ratambunan viewpoint gira kampung dalungan tambunan bobokon poyo intok panambuluyan rasaba.
2: Bakul wakit,
1: rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun pinili kesonarareka bentuk rumanara ragitio onto binal talu ngatampas binal intorabasi am cinat arabatik rubulu tutu onto masuang tinemu gira libung tambunan. Rasawat moporam 4 ngamiter, menara sinurambi mampakito rakan dayan ro libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal rugaun monsoy, kandayan rumato oro tumolop, amsiov roangin intora paka kroka.

Babakat ka parikwanangan ramyun nga ngayon doon si Mimpong, rolo minitangan, pakitakan na rin bayar ng Rometio, parikwanangan niya kramyun, nondo ng pili rasaba BFM, maparangan ramyun, rondo muru oro kalimoti, kadungo para mampat ribulan, minitangan, pakitakan na rin bay, gitiak bahu pulos nati, konya kraka saluan ara kurumurut, parikwanangan ramyun nga ngay pabukat ka hui, kondo piyon, taraki Silvia Maju, sundo na parangan ramyun, rolo ka saluan ara kurumurut, Rometio, ka saluan ara kurumurut, malap min korong Guli rajam katulu rondom rasusa be mantutular takau rondom itu bukat kau ra dua rimbai rimbai dari jus lainnya imbing baik pakuluso guang pupusin re David Joseph kanangan bulan lima kan sandar rondom paring kanangan.

Talawag hypothetis ng pumagunan, ramayan, muntok papayikawas kapurimanan, karait kagunan manamang kalidasan. Hypothetis na pangatarul dit mamarumak sa ralamtinan, amao kita tanda-tanda kaimpunan, nung aubatan, nga milad kadala. Tingaligay tinano may ampayat maganod vaksinasi, manamang kabarusyan tinan, amilang jarum, amlagi papanaw pamarisan kalidasan. Pangilad kaimpunan kapanampasin niyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis, mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

Jam ko pa da tatu ang posigoit master dat makinangaw. I mails asalan tatu ang DJ ka asalan tatu ang nagi kumadia I Widi William. Kapisalangan tatu ang DJ Flo ka kapisalangan nagi kumadia Widi MM Suk. Kumad magiginaw sa Babi FM tabihid biya basan karawiti. Posiko MM tumagalog at tadas-tadas kya. Abi Daniel Joseph. Asalang tatuang ni Jeff Locke. Asalang tatuang lagi. Saya pakawago. MM no ababayan kada nga ababayan na bay na papirong na pato madasining pamalihis sa kinawa alam saan dat alihis sa marihan ko karangaw no na pa sining di papingunian ko kya. O sige, nari kayo di tadas-tadas manahak na titong ka, ponsi ko dat augi kina. Nung ako ka po nakashe nga, may ga, she ditit ka sa limbahan, baro susun. Mama siya, kapisa na nga natutuang DJ ka, kapisa na nga nagi. Ponsi ko sa aming kundahaw. Sabihin ko, kanjurot, pangadatan, convocation, Institute Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia, Zoom Sabah, tahun 2026, dan kehapadam 5 Julan kewalau dit arikat, jam kewalau kesaban, disem jam kelima dan sesedapan, dan tilai Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS.

Abi, sabihin kang ud kapis lang ang tatuang tarawak lima di Jeff Law, kung managin na tayo sa lang tambalin sa Bobby FM, ang makikinang awi, tabid piyabasan, ang balut at ako DJ, gisa mapapasan kasalibahan di tika. Aya, makinang ang gisa, mrat kapasan kaya, jam ko, padam dua datang atuang. Kanapa ka makinang ang dat live i TikTok, ng live nagi i FB. Bayan na pa nga mila na di kago dat orang uti sa Bobby FM maya dat Astro kya it 870 kinangon kawago di kayo maya dat Astro nung it korita ka nga makinangaw dat radio mila na kidat makinangaw it telepon maya dat RTM click download dapat it RTM click korangaw ka na dat Ensan ang radio dat RTM hitiin pagundat Malaysia. IMM Suk nakakan ko na DJ kakan to daw. Ya nakakan ko na dit jam kalima dito sa dapan bay na. Pasiko MM. Pasiko di kaden sana nit master dat makinango. Pasiko dat like. Listen kau gukinawa makinango dat sinding dito. Iti sining di Siti Pa Jahamin, isa sining kawago. Oday, iti pa. Bapasayaw sayo ko, panari-nari ko dah.

Kastali bahan beres isen masa pada kayut orang ay tempo diti yang baik ko dahal di Jack Flores Philip datang tuang iti alasan makinong ko gisam do jam ko hapunam do datang tuang kya I Helen do siang kapi senangan to tuang di Jack Flores kapi senangan lagi ko Maria Helen pasiko tu makinong au pasiko di kayo follow ami tap do i tempo di MM Suk senang gila sinding kadang apa sih kau na tu ala Rian sinding di tenudi sinimang tadi Obil MC Raitan Aisyah Ratih.

0: Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo papatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pologoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron ketingaligan tungungan tokaw tainsana.
1: Ditinong tamineko na rongo di kensinig man tadi Nelly Emily Raitandot ayaw na amdat bayan ti jam ko hapa doon na hapa naman na minita tatuang itmasa padmang kinangunti ka sa limbahan baro sa sunpostigo dat augikina.

O sige mga macha, tumakinang ka lang sanda at nalihis ng karong sining di tino kaya sining di Nelly Emily abi MM Suk posi ko na gito kakalmi ang pay daho mga balut daho tatuang hindi mayadit ka sa limbahan baros na sun abi mes nagi posi ko tumakinang awami iyon kapisalangan tatuang DJ kakapisalangan nagi abi Ren asalang tatuang DJ kasalang tatuang nagi kumadya Ren abi Datuk S narikat tadi hapada lima ke tap tap DJ Flo may padi karaja hino kapo kadaw doi giya posi ko na Datuk S to binang hope do tap tap perikot ako biya di kayo 25k may da i just to kakanta la salang tatuang DJ Plock salang tatuang Nicky abi Julas Win salang tatuang DJ Plock kain ka Nicky dia posi kau na dot penalty jam ko pa dua na pa dam sa minute tatuang paparong kawaguli kayo da sinding pamalis sa ginawa di sini man tadi Ambrose Poisil kadaliwa janji to.

Pansiko Maria Claire Ignatius kapisalangan lagi kumari ka. Pansiko to kakal magidangaw. Lagi MM suk pansiko to kakal biyang paidaha. Mabasha abi may pansiko na kumari ka din sanan. Bakan ho po aming joget-joget iti sinimanta di Arnold Wenceslunus Joget 22.

Ko tingaligani ponong piwalitan pagguna po nga akon ko tanggungan do tinunga susumangod ko no ito ko sabagin magigiyon nga milad sumiliw matok ang talinga diolo. Paruputa tababayan dit aw o sanong in ponong kawigan Sabah kumades kom id numbur kusung walu siyam walu anam talu iso walu iso teka mayroon WhatsApp kusung isa iso anam talu talu iso iso kusung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siam siam siam miampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.

0: Kinatawad din sinimang tadi may crocodile nauseous, mozios, ritan, ampunay ako.
1: Ikaw sumunod.

Sarahan po pagulid ano na patman. Pagintatarian tinan, mamaliad, manumbok, manandang, o kon ko kumayan at agaras. Ganitid tinan milad alingas, nga ganitid kinawa o milad lingasan. Siliyo na tingaling, o kon ko mangintatari.

Masa ko po biyang pwede humayalitate ka sa limbahan baros na sun. Tupay-tupay. Kami sa langan toto ang talaw kalima DJ ka. Kami sa langan ng kikumadiya. Pansi ko itong makilangaw. I Rosaline Vitalis. Kami sa langan toto ang kalawa diti. Tambalot ko Maria ka. Abi Florita Lasabom Laurentius. Kami sa langan toto ang ni Jeff Law. Pansi ko kalawa diti. Pansi ko nagi kumadiya. Pansi ko di kayo dit kakal pada tap-tap kya, like, nagi follow diti sa Babi FM, nagi share diti basta limbahan baras disun. Kapisanangan kumadi Abdul Malik, mamasan kumad tambalut, Miagadi Petrus Tiagang Yobug Tampulan Rostigud Narumay Pita Ayan Sananda Itkot Tundaha Kati Natingkaw Kakad Arulan Silo Siliu Narikahan Diadu Misam Putul Tampok Siliu Narikahanan Diadu Amyaki Andasan Kudam Naguyuk Pamagunan Kakadiadu Natingkaw Kakait Siliu Tunid tuntut di Aki Kakai. Tidak pang sudawil di Abdul Malik. Kapi serangan tuntung di Jeff Law. Amin salam tikong balutan magkikinangaw. Tanda sa kodong kumasa Babi FM baris dusun. Miampai di Jeff Law it aswaw. Terima Johnny Upin. Miko Ruhang kadao. Makiulisining di mga risawit sa sagit-sagit ako paranghan kumaten sa lan malahing paganakan hila siku-siku kampong puhos tamperli ba amblis dan kawago at ginawa miyang paidat sinding sumusot titi mandadi rain rapial right under rumame.

Kotolo do hapa datulan katuro ti kita na po at alapiyang balutan sa pabukunan. Tamalo to pa nga sa ngulon di mila tumbayan, pabisunod to sarong, om taribad o tumbayan di ka, lalabida sa ratulong suway o tumbayan di ka. Kagdulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nungki daruhakan apa nga tulun di otutunan, om osi ko ginawa masuk piang balut. Nga tamalut na po, nga iyolo di pasamok in ginawa, om kitang guang tagaya in salam manuridong, isay takaw in timpuniti. Osi ko mantad kulubukan lo, sabagi tamalut na sarang. Tabit na rang piang balutan sa pagkunan, mantad RTM, teman setia Anda. Pusing ko tumambalot dahil mayag kasalimbahan baros na sun. Abi TM, asalang tato ni Jeff Law, magkino padahal sining di Esret Erison, minister di Mantadoha, kari Jeff. Kadang itu, pasti kau kemari ATM, cuma kita ngau. Abi istayti, hi DJ, I Pukati DJ, kabis serangan datu tuang DJ kadang. Kabis serangan yang kita tuang kemari apa pasti kau. Abi Mijol Tanak Tauri, asalang datu tuang DJ, kasalang datu tuang niki kemari ya. Pasti kau di kau di like, comment, share, follow di tiap sabab ya PM. Abi Angelica Ojik pansi ko tu makirangaw I Goffrey Antang kabisalangan to tuang ambalut sa Babi FM tabid piwa basan taraw kalima kuma di koyokyo kati jam ko hapada misa dua na hapada misa minit to tuang kinang to kong sining diti bata di Asheret Harrison Raitan Minister do Mantadha.

kailo ko nang ko? Mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko o intutunan. Sabagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad o wansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

0: Adi tu po monsa bayang patik-tikan. Ariro, yang teralisar pemagulan buat. Laiku? Ay, kora bolos muna. Kaman sayan kora bayang ti?
1: Iya nga, sor. Tapi asihano rin ang payo rabatik Malaysia. Lenga liha. Arawo pahilayan ko rin na sampayaw ito.
0: Ih, topot ga. Bumain doon kutikan.
1: Sala ka, oko. Batik no kuon ko. Batik Malaysia.
0: Ih, oh.

0: Koko sono ligan kulunti. Hey, Jenny gwan. Jenny, atengan mo to. Aray, mayo neck break mo to.
1: Eh, ako gini jiman.
0: Yo.
1: Mau nga ko rarisar pamagunan, sumaw kra model.
0: Model? Jadi, model sa pamagunan ko lah.
1: Iyo, kinamaitan na kururangan. Bago noligan ko rin internet. Ah, magina yung rakiragyo.
0: Oh, jadi, kula buhay mo ragyo. Mayon ikut mo to.
1: Bek ko to giti o, boborok ti. Mayon ti, modeling agent ragiti na nusub na gibiti. Konilo, bayang ti sulungin ko ragyo. Kapanday ko, jiman, nangani lo rakira balanja 5,000.
0: Eh, oko ti. Linung oko ti. Kono ga 5,000 nong kaldai dada gitio.
2: Ila lain rungon kau kalau maluai mangintopot atanak makalalai makito minra internet pai kakasauk ra kaldai dada bilin ra gitio interkementrian lisar pagun.

0: Kawab ka am kami maito.
1: Amalasig ka am.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusap.
1: Manjari amin yung kaong kakabilahan bi.
0: Kami
1: mon masaba BFM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.

0: kinangono do ka sa himbahan, boss, kanasan? Western, Beaufort, Sindumin om Labuan, atus Luvon titik Sizam FM, Sandakan, Beluran om Bukit Garam, Sizam ngapadom onom titik Iso FM. Doit mabakuno po, kinangono izikoy, doit Sabah VFM.
1: Asik ka ni, kinangono kya, naiko sanasi.
2: Kasi himbaan, boss kadazan.
3: Popo mo dito sa hozo. Tangawasi. Oh, yeah.

Hi, Zoe Genderwan Jelusin. Mungkin nangono daw kasembahan bos kadazan. Do tikita daw. Tantuna, noikod vinasi.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Paringkuan angan.
3: Pason katohuan ang nopo nga ohan nopo humbuson. Tuhun ikiko gigi nopo tapasi no ikan nopo humbus bos katohuan. Hansan tuhun kiko gigi nopo tapasi dino nopo nga izihaw. Pobos no katohuan sundung tu onini toy okudi ponunuhung. Aw olugi no avasi o kogigi nopo tapaw mamagatang ponunuhung suvay tuhun.

0: Hei, Mahaing. Mungo ka? Hei, doi, Mahaing diti. Kongaw ka nang ko diti.
1: Kongaw? Nay, zote waton o dino.
0: Eh, say bago. Nakwato aus limbada waton.
1: Oh, iba bagyangan. Kovon zote ay si mamay. O ano na po?
2: Zata ko to ang tonga suaw. Kadahanga tayo do bos ito kapag to. Pantango na Mahaing. Kohabi na Mahaing dot ko sandi.
3: Yan dong sebab tempinai. Pakinong otomoy mo, hozaw-hozaw di tanga basi, dahit kasimban bos kadazan, tikid tadaw. Abasi ba?

0: Suwaw, tamay mo.
1: Oo, oh, kay kapaligyan di Aurino. Nga sa ano fago po ako, no? Pakinunay na. Ah. Iti na kanangan ko. Nung akan nga na ibat pinoto. Basi, patukiwari ka sa iman, Boss Karazan. Iti na kanangan ko.
2: Tumihomus ngayon pa ibigay din.
3: Dodge Sabah BFM.
2: Kosohimbaan, Boss Karazan.
4: Hoy, kot, ginasin.

Tapi naik mga bindong, o dia zuh, duwa hozom ni susu. Itim po na jam ko anong bitihan san na hiso. Ginabo. Ozo, manta di Elis Dison, pabuo, bos, kadazan, om, di babay na di joget. Nansakan ni Minandi, pidik ganay. Dabay no, jam ko onom, opod minit nung subabit po kutako. Kopi po siya nung subab, dabay ko nga di. Kotohodan, tako kumado, minamangon, minanak, tako do kasibatan ni Nekot Binasi, bago na tanaw, bay no. Kasibatan ni Pinatak, tako, dapot miyumbus, tumanod do, kandak, disi do. Tadaw bayi na tadaw ko onom. Pada mong pedam himo buhan di tikot tu tahun duwang ibu duwang pedam onom. Pati ang busan ko tapi na ay mamahis di azur itim po na jam ko onom di ti paghuy ongo abal pagu na jam ko onom tahun upad minit dong subab kinota ko hozo ososo na di ti na bayi na mantadi Regina Jacob Tokyo hangat ku di apa.

Felix Don tapi aku ngabi momo hiu dia. Bay no jam ko no mapadom si zam minute no subabid pagunta ko kapi pasyan no subabin san po tamina nga bidi katatano do makinango paso himban boss kada san no subab tadaw bay no tadaw ko onom tamina ko nga bi pain taon da nga bi kapabalan social in the boda kamasa ko do moy pamason kumatambaw dia zo maza da TikTok Facebook ada di Sabah BFM di sini. Lagi WhatsApp na to ko. Jam ko na mtong per minute kung ako na balit pagun inambo do abal pa na bay na nga ko gampit do pontodon o kalalahan no kondangan pabakason o kapatutan do tuhun nga vi om adam om kalaja misampu mangipop pangaputan by ISO kasagaan. O nga di so abal pa inpano do jam ko na mtong per minute do nga sumab dito. Tapi aku ngabi kino toko hazau di Joseph Lodin suat ko posizon susu tanan hazau di Maria Kadao pavakaso seiman bos kadazan nekat binasi aswa otomoimo miapai kodaka isau Dennis Primus.

0: pinay ko nga video mayno jam konom apat ko padom himo minit dongo subabit pagunta ko kapivos siyan na dongo subabin san po o bina ko sa di katatanod do makinang ko sa imbahan boss kada san diti o tiyemusan ko iti tapinay ko miyampay do kapayhan suang hamin
1: kasuhimban boss kadazan manak diozu kapoyhan.

Tabinay ko nga vi, kivaliti duvo, kapayhan suang hamin pamuson ko. Kapayhan suang hamin kapaguna po nga namit dagay mantadi Kim Hon Kim Chong na mantadi kampung Sindil, Putatan. Papayho na minidupagun i O Kim Chong di jam kotu tahunga pod minit. Nungusadap di konyab, kodvong panampat buhan di tikatu, tadaw kohimo, id hamin pungsapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantan no kaya daniti manudi da papayho sinakagon Lodius om sinakagon Sudahal Doipoy da inamonopo da paingizon om Sontob da Pinay walis om kinovangan nagingawi da isanu tayko isamok. Tuwas ako natinan di tongatiyagak O Kim Chong da tadaw kay sa mikot kadumo padamtu buhan di tikatu id kahabangan sina Terawi Putatan. May natahinasan, suguto ko. Kapayhan, suang amin kapaguna po diti nga na bitagay mantadi Kim Hao Bin Kim Chong na mantadi Kampung Sindil Putatan. Pinapayodam ni Dupogun i O Kim Chong di jam ko tu taong panminit nungusunap di kaniyam tarao ko himo kondumong panamapat buhan diti na dahil idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantan no kaya daniti manu papayho di sinakagon Lodius, sinakagon Sudahal Daipoy, dahil namonopo na pahingizon, om Santab Tapinay, walis om kinovangan nagingawi, dahil sadu tayko in samok. Tuwas ako natinan di tongatiyagak O Kim Chong, na tadaw kay so mikot kodumong panamtu buhan diti, na dahil idkabangan sina Terawi Putatan, do jam ko podam duvo, do tanga daw. Kapayhan suang amin do kumanduvo na paniti nga na bitagay mantadi Darren Rosco Juin na mantadi Taman Park Pitagas. Papayho na minidupagun i Anthony P. Juin ni jam ko iso himungopon minit minsanop ni tadaw ko himo konyam konfong panapat buhan itikatu na idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantan doon ako yan iti manu papayho sinakagon Juin om sinakagon Pingguan na inamonopo na paingizon om Sontob Tapinay walis om kinovangan nagingawi na isadu teko in samok. Tuwas ako natinan di tongatiyagak Anthony P. Juin na tadaw kay samikot kondubong namtu buhan kotu diti it kahabangan Kampung Bundu Vatu Apat Kuala Penyu da jam ko padam duvo tahim tangada jam ko padam duvo tangadao ngapung dino vitan pahay datinan di tangatiagak in panamasangan Santi Peter Bundu Kuala Penyu da jam ko padam iso do nga suvam. May natahinasan suguto ko vago kapayhan suang hamin kumaduvo na paniti nga namidagay mantadi Darren Rosco Juin na matadi Taman Park Pitagas. Papayho na minudupogon i Anthony P. Juin di jam ko iso himong open minute no nga daw di tadaw ko niyam tadaw ko himo ko nifong panamapat buhan itikatu id hamin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantando na kaya naniti manu papayho sinakagon Juin om sinakagon Pingguan na inamonopo na paingison om Santab Tapinay walis om kinovangan nagingawi na isadu tayko in samok. Tuwas ako natinan ni tongatiyagak Anthony P. Juin na tadaw kay samikot kadufong namtu buhan niti na dahil itkamangan Kampung Bundu Vatu Apat Kuala Penyu na jam kapadam nuvo tanga daw. Nga pangunino vitan pahay natinan ni tongatiyagak in panamasangan Santi Pita Bundu Kuala Penyu na jam kapadam iso na daw nga suvam. Mamingkakan iti nuvo kapayhan na suang amin.

Tapi naik ko nga vi id pason ko iadan muntok paganakan di nakotogvang timpo ko iadan diti mantargay dahit kasiman boss kadasan siyo no.

di ba no jam ko nam himo pa dam himo minit dongo subabid pagunta ko diti tapnay ko nga vin san po ko pivosian kumari diyosu kumiyang bustay ka sa imbahan boss kadasan titiw na ko pa season ingka na iti hazaw sumusut ongo diyosu mantadi mira kinakot ako.

Rekod mina si Oswald temui mo temui ko ngabi dek sahimban bos kada zan mian pai ko dek so Dennis Primus do tadau bayno. Hai, kopi bosian, pibabasan, shalom. Ingka nang ngabi opasan tadi bo maza doi live teko bitiam bos TikTok. Maza da WhatsApp toko da ngos sebab diti. Kadahi vai tapi ko ngabi jam ko tu tong pun minit. Aba bazan teko iso diti nyampai dia zu do id aba bazan bo pihi hozo maza do TikTok maza do WhatsApp potoi maza do Facebook jadi piso sobohionon kui akon ko do id WhatsApp do po pengunduan do hozo po muson nga maza nagi do TikTok. Dan di pengundino kopi bosianku kuma di Jem, Syam, Lucy, Mailap, Jovita Joseph, saya Makris, Dinky Alunting, Maza dari TikTok diti, Sila Paul, Matan Tambunan, Densi Lian, Om Dagi Tondu Gonsamon, kadangan da account daw dari TikTok diti, Dona Dora, Di Arina, Omo gumu pasubay Waterfront kapi pasyan Waterfront Esben Bon James kadi Esben Bon James ino headset na iko itia maso pain guna kuna babay na na ito iti tam na iko ngavi makino na iti na po papahambusan papahambus na ababasan iti niaga kasa na Don Malaysia Airlines kabo patawanan. Mata benda kau kami poti musanku memohis dia zu nomor sebab diti. Kini kata kau Hazaudi Heri Nianti, Omi Betsy Michael Mandan Sisipa.

Hi, ako yung Bastian, isaw Dr. Ryan Gilbert, makikinango manta TikTok sa Babi FM. Kano makinango kasaymbaan boss kadasan, niyang pa'y mapapos nga vi iong suwal tamay mo, niyang pa'y hozo nga vi itangabasi, doi boss kadasan.

0: Kasaimbaan Bos Kadazan i iso na ikpamagunan Masa katawagzan Sabah BFM Inaikot binasi om osuwaw tamaymo
1: Tumiyambus manang katawad kumadami na mangon Dahit ano na po kazuzuwa Tapi na ikaw Katawad anda ko po si Zanditi Ingka na ko nga ni Masentius J. Mac Majay Dibay no jam ko to panam 2 minit Ang osababit pagunta ko Kinakot ako Hozo nga biditi Kinakot ako

Dabai no jam ko tu pat madam himo minit do nga suvabit pag unta ko muntok di katatanod babay na diti miyam pay ko teko magkinungo ko diti ababasan pi ozo masa kapabalan social iba na tayo mo ozo masa da Facebook masa day da TikTok nagi via WhatsApp naikot ginumu jadi nombor na po yung nakupaguhu i nabagya di tampuanan kyo to aw may kaganap timpo nung ano ti nung taimon nga vi tanto da aw kauha dadi mo'y da aw ambanan katohadan kapipasian kumadi tapinay di ti

Mamihi hoso iaitan the kantakan it kaposizon di Esther John Gaisa di Florita Kinajil. Om nagi i Flori Floris Boyjol. Florence Boyjol, siyo Floris. Florence Boyjol memihi hozo i ay tanda tiham busok piyam bahutan. Ay, sayda hozo diti. Kain ko di kaniya to pakiunizan. Dadi tay mo na po. Ansan na his ginabo. Om Ilius Tuol, hinugo. Hozo di Petrus Martin na mi Nick Tudol. Hinugo misun hisun adi naikot na bago o zao ditikan niya na iyon magyakaan ng anyozo. Bah, mantok niyo, kinangot ako hozo nga viditi.

Diba no, jam ka vahu nga suvabid pagunda ko katahodan to kakalpumiyampay da guys sunong da sa do itim politik nga di Steven da ho it pineng da babay no inay tindapo da iti kalamazan.